0: yedi preaching no o se de o se adwante no me ma yen yeden yen wi adwante no na me ma yen sai nyoma so be bu bibia la ten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten ti so bi ba so na o yen from so no an camp and find chere na o and then o be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni pa no ka chere na wanti a o wa tembu na ma ofo but so an kan chere ni dia sa tembu no so na ba
1: yes
0: nemi ka sa chere o
1: amen

drink wom, fridge ni ya wani ya drani wom, fridge ni ya wani ya nam wom, de biye ma ya ma, ba wa nye sebe du ba ebine bibi betu be si, e ma sa ni omani nina bebo, si ba ibu se kai obo fo, e wa omna te bine mom, e nye omna te bise o ya branch yo, obi wa ni ye diye beba 10 years, obi wa ni ye diye beba 15 years, so biya tam a u ye diye bebe biya la, sa tam ne sa u sheni ye, obi wa ni ye

0: be wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so your ba me for sika hwe be ma me ka kire wo me for sika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school no owi a wale no owi o be jaw o si be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw o be jaw wo

0: already. No be con talk amount. 0548 95 95 59 47 Freya ni anu mo pa yesi ya. Me ma obu mfu sa on Freya. Ye pichi na me di obu pichi a du ba bi awu mefu ba wuti ye pichi na be ye shira ma. Amen.
1: Amen.
0: Freya ni anu mo pa yesi ya. Ye ponsu ye di look ye di like betu ya. E chi su betu ma Freya. Tem bia betu ma Freya ni wa bom pa ye. Amen.
1: Amen.